Kaembero wana kambe so wakongwa kwadikani wa munhu hatembiwe nepadoko ndatenda kambeso ndona siya zisera mapini makumaira na manomwe oito 27 minutes notola Filomena Marikova ndima yekuzisera mabasa mchibarwe nyamusiwa wababa musawale kuwala kusapota wana audi kusapota mkadzi wako uyo wana waridikana kuti wasapoti bebe. Musasiye kutuwa baba wenangu wa sapote wana wano. Nene. Mukaita jense na nzeri mufunge ramangwana.

0: warimwe murungano.
1: Mazuwa manumwe onwezi wa Musekwa, gorero churu no mazana mafemba mwe no makuma sere na matanatu. Wakafa Sheikh Anta Diop, umwe wa yanhuakuru aizi ya ngeje rungano mu Afrika.
2: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Mazuwa mairi onwezi wakunguru wegorero churu ni mazana mafembangwe ni makuma iri na mashanu kana kutimiru nufusenji 25. Wakabarwa kumutana we sankuru mukati mukati mwenyika ye Kongo. Uo mubaruko kunyika iye wakaruhira rusununguko kwenye nyika iye apatrise Lumumba. Patrice Lumumba wakabva mudzinza kana kuti mumutupu unozuona Batetela uorukuzingomwe we mitupu yakawanda arombo munyika iyi. Lumumba kutanga wakafundira pachikora chimwe che airambira aona muna matire wechechi Yoruba. Achaka dodoka wakatanga kusenza kumbuto inogumira iyo nangarawa kana kuti kuporto kindu empaini. Iyo wakaita nhai huru yochikwata chowabarwa emunyika dzomu Afrika akafunda. Munguwa iyi wakatanga kutara nhetembo dzake mumapepa omasoko kana kuti majurunali enyika ye Kongo. Patrice Lumumba wakaseinza zve mumbuto yumabasa inoziko reyosh munyika iyo yaizi Kongo Belga kareko ya kuzwi Republika Demokratika du Kongo nyamasuno. Nyangazi zvakadaroko haazi kusiya kutara. Munguwa imwe imwe yozve wakatanga kupinda mupolitika echiita basa rouvikiri wasenzi. Kuda kuti aite basa iri wakarura chirongwa chiwasenzi eKongo. Ezi zvakaita kuti apinzwe perisu ngoutongi wadzvinyiriri ekunyika yoBelgica anga akapamba nyika iyi yoKongo. Ngokuhamba kwenguva wakazobatana nozvikwata zvozviumbano zvakadziimirira pachazvo apo paakarura mumwedzi wachikunyana wogore rochuru nemazana mapfembamwe nemakumashanu namasere 1958 chikwata chaiguma ichona mumitanha yese yenyika iyi iriyo partidu yokutanga yaisenzira munyika iyi yese yechitungamirirwa ndi Patrice Lumumba. Mumwedzi wambudzi wogore rimwe rimwero wakaenda kugungano rakaizirwa irona kutaundi Accra kunyika yoGhana. Iyo kwaakaziyana nowabarwa amweni munyika dzomu Afrika anga ari mugwitikwiti ro kusunungura nyika dzavo kubva munyara mweya dzvinyiriri. Kubva muchizirano ichi nowabarwa enyika dzimweni, Patrice Lumumba wakazogara nochido chokupinda muzvinozi zviya pachiputukezi panafrikanizhimo kana kuti kufikira rubatano pamwepo nokutsumbirana nowabarwa emunyika dzemu Afrika. Mugorero churu nemazana mapfembamwe nemakumatanhatu 1960 wakarura rwendo kuenda kunyika yoBelgica kuti aende kobhuirana kuno zvakalingana norusununguko wenyika yake kuzoti patsananguro dzakazoizwa masure mazvo partidu yake ndiyo yakanyanya kusanangurwa. Mumakumairi omazuwa na matatu omwezi wa mhenza. Wegore rechuru na mazana mafembangwe ni makumata natu. Pakaruru kuwa ukona utongiwe kutanga we munyika iyi ya izi Kongo Belga. Wetunga miriduwa nga Joseph Kasavubu Patrice Lumumba weita ministru wa kutanga. Efetu. Shaka daroko aridzi embuto zumabasa kana kuti anuita mabasa yeshu upfumi azikupfalira kusununguka kwenyika iyi yokongo Belga. Ndiyo ndaye chisenzisa atungamiriri ezvikwata zvimweni zvomasurudado enyika yo Belgica. Akatanga kupindukira utongi wenyika iyi yanga yasununguka. Kupindukira na uku kwechizwa provincia yo Katanga. Iyo kuno migodi mikuru mikuru yonyika iyi yechiemirirwa ndi Moise Jitsombe yakati aichatongwe yona ngoutongi wenyika iyi kana kuti yaidzimirira pachayo. Nodonzo kuda kufikira barwa ayo munyika iyi Belgica yakatumira masrudado ayo ku provinsi ya Katanga. Wakaenda kubitsira utongi wa Tsombe. Zvakadaroko utongi we Kongo Belga wakakumbira rubetso hwena Soizu Nidash kuitira kuti ukwanise kutiramisa zviro munyika yo Kongo. Asingo kuti na Soizu Nidash yakanonoka kupindura. Patrice Lumumba wakakumbira rubetso wo Union Sovietica kuitira kudzirira kuti provinsia yo Katanga isarumbwe yona yakapambwa nokudzimirira pachayo yega. Muitiri wake uwu auzi kunyanya kupfalirwa ngombuto huru dzemabasa dzaisenzera munyika iyi. Izvi zvakaita kuti Patrice Lumumba aurahwe mugumiro mazuwa na manomwe omwedzi wamavisa kana kuti Janeiro ogore rechuru numazana mapfembangwe nomakumatanhatu nalimwe 1960 iyo. Kudai nanga achararama Patrice Lumumba nyamasi hinga echikwanisa makumapfembamwe omakore na matanhatu okubarwa.